gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekunle epaphras woli yin mo ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan. Good morning sir. Good morning ma. How are you? And how was your night? Gbogbo leo systematically oni tun ni ojo kewa osu elekesan odun 2026 ewa ki wa lasan o ewa ja dide ka lo sibi pepe e ja lo ki baba mi ajidara oba to mo yi te da pada lojiji e sa e dide nle oni tun ni Thursday gbogbo eyin te wa Nsona Church e dide nle e ja lo sibi pepe mommy e ja lo bi pepe e ja lo yi ka otun ka lo yi ka osi mommy e ja lo kunle ka lo odo bale daddy e do bale nwaju e mommy e kunle e ma bo ni bi pepe enikan ni bo pepe mu bi kan nu le yin ibi to ndo bale si to nkunle si yen oni won pe ni pepe e ja jo dupe lowo alagbada ina baba mi kiki oye ari ku yeri e ja mo yi ka otun ka mo yi ka osi ka mo gbe olohun yi ga oba re

0: gbogbo le o o se mo ki gbe Jesu ma se mo dupe bi to tin mu mi bo mo da ogo pada fun Olorun titi aye ni mama yin o ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah gbogbo eyan mo Olorun ki lo fe gan ki lo fe ko se fun bo se dobale yen to mo ki laaro o ya so so ni seju kan ba Olorun wi even to ba fe gbowo loni ba wi oba eleti nukara bi ajere ni mo ti so ko si nto bere ti o le se ni won igba to ba ti le fi aye re fun bibeli ni e wa ijobo orun na ati ododo re oni gbogbo iyoku a o fi fun yin emi ni mo fe travel ni emi mo fe gbere oja ni emi mo fe kole ni mo fe mari ni mo fe bimo ni gbogbo yen lo kere sami ni tan yin je e bere ba se jodo bale yen Jesu oluwa wa injo le dide ni bi to wa mo fe ka fun oke ka ki hallelujah nla mesan bo su ise npoja lo bo baba wa ke aye asan pelu nti mo nwo ni waju yi Olorun oba ngo osu ye tan laarin ojo meji sira won owo Olorun yo si to kan yin ti o koja oye yin so where are you somebody stand up and shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah sa le si ogun meta ogo ogo ogo fun Messiah gbogbo eyan ara Sona Church me pe yo pon mo Sona Church laaro yi awon eyan bo ni awon Sona Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin agun mejo si agun mewa abo otito he said no gbogbo eyin pastor otito ba yen na and gbogbo eyin pastor e mo gbagbe nti mo ni ke fun awon eyan loni e make sure pe fi le won lowo to ba wa di ojo sunday gbogbo eyin omo olon kakakiri ni gbogbo Sona Church ati ni wema ni o e mo wule le nbo nbadan awon tara badan odu oni badan gbogbo wo wa wema and gbogbo eyin te wa Sona Church mo ti gbe gbogbo awon kan te lo anointing oyin won ti gbe dani weje wemu ti na olukuluku won ti gbe ibe leti sonje gbogbo apo rice te fe iye to kaliku nilo even te mama lu ti en nilo won ti fi ranse so gbogbo Sona Church wa ni gbogbo bi ta wa ibe lo kaliku gbogbo be won ti dana a dana wema na so is a celebration of life so gbogbo yin Sona Church lo loni nkan kan ti wa lowo won ara won kan te ri gba won ti mu bo gbogbo se nje ti Olorun and bo ba di oni loni loni oni ojo Thursday oni ojo kewe wa iwa lasan ma wa ni ilu Eko ni ago merin enikan ni nibo ma ni won ba njuwe nisin pastor Oko o ti ko lodo yin o ibe ni to ti won mo fe lo ni agbara eni to laye ato run by 4 emi ma ma no ti won ilowo gbogbo ti mo fe fun yan ma mu e ma wori gbogbo nkan ti ma fun won ni ma fun yin be at least bin baba won eyan pade ma ba won 7500 ni gbogbo egbe da loni Olorun loni ki ma bo be eyan ara Eko engineer e ba n pe pastor Tobi ko wa ba njuwe be
1: gbogbo bi ti e ba ti nbo e gole ni egbe da number 11 Awori Street ile epo Alaji bus stop egbe da Lagos
0: la ba Olorun to ba ti di four loni ma wa nbe aneje nfele ikun kini kan be ta nse lori Facebook YouTube ati TikTok ati nlo nkan kan a fe gbe Olorun dide ni e sa mu iyo yin pade mi gbogbo eyin ti mo ti fun ni iyo lana e ja pade odekun le pafura mi o ti so be se lo kan gba lowo ni to ba tun di Sunday awon ti o ti gba ti won ma fun won wema la gba re ni to laye ato gbogbo eyin Sona Church e lo gba ti yin na e mi lo gbogbo ti en ba fun yin e gbo instruction lenu mi emi la ran si o now on ta se laaro iyato o ma so nkan kan sa eje nse bayi
2: won ran mi ni ise ise yen mo bodo je to to di pe ku nbi oluwa ni ki so nkan me dogun ti o ba o laarin oni si odun tin bo nkan melo 15 things 15 goodness nkan me dogun ti o sele aso tele me dogun fun aye re ko to di wo ya modun emi oluwa ni nto oba ko le nto oba gbo yi gbogbo eyin te ba gbo ni o sele si o so mo ba ni ke ni si awewa si oke paya mo wa bere si gbadura oluwa bo ni o se wa o ni iko mi yo wa lojiji e ki gbe olorun ojiji be mi wo lojiji mo wa bere oluwa ona bo ni o se sele o ni se bi mi ni mo be joseph inu ewon lo kasi ti reti idajo ti o me ti o je boya si iku because he said you and won fi mu kan ninu awon ti won jo wa nu ewon ti won lo be ori eso ni he said you and na lo si se ti won fi mu enikan nu won ti won daale gbogbo yin le mo tan yen ninu we Genesis chapter 40 and 41 abi be ko ni won fi abuwo ti oba le eni to nsi onje oba won be ori eso ni eye lo je ami abami niyan pe ki se gbogbo yan na ni oga awon ko gba idajo idalebi awon ko si gba idajo idalare ese meeting ninu eyin mejeji ma mo nisin iwo lanu akan sit down now gbogbo nkan me dogun ti mo fe so yi inu aye Joseph lati mu ojiji lo sele si e fowo saye ni emi Joseph e so dada ki pe men tin be legbe emi ni Joseph amen alagbotina bi mama ti sun e ba nji ani agbotina a si ni agbonje oba na so eto oba fe jenu meteta ni a si ni Joseph na bi e fi boya ki gbe lohun ke Joseph ni mi nka akoko to sele si Joseph ninu we Genesis chapter 41 eje won ti bibeli so ni verse 9 to 13 ma ka fun yin kin to wa mo list e Genesis chapter 41 verse 9 nigba na ni olori agbo ti wi fun farao pe emi ranti ese mi loni eni to ye ko si olore to ti gbagbe eni ti baba re se lore to lo won san fun omo ti oran ti mo gbogbo agbo ti to se lore ri laye awon to ran omo won lowo awon omo to ran lowo ti an lawon mu o travel e ma wo eyin kan wa adu ataye re ni lore o mo so le kan na ibi kibi ti won ba wa ki won suwe ran ti si da kin lo n to se o ni mo ran ti ese mi loni yes Farao si binu si awon omo odo re o si fi mi sinu tubu o nso fun Farao ni e o oni injo te binu si mi te fi mi sinu tubu olori eso emi ati olori alase awa meteta le ko be le kan na ki lo wa sele ni verse 10 11 ibe la wa ti lala loru kan na emi ati ohun awa lala olukuluku bi ituma ala ti re ki lo wa sele ni 12 odomokunrin kan ara eberu ni omo odo olori eso o si wa nibe pelu wa awa si ro ala wa fun o si tuma ala wa fun wa o tumo fun olukuluku gege bi kini gege bi ala ti re last verse verse 13 won ni o si se bi o se tumo fun wa be ni o si ri emi ni o mu pa emi lo mu pada sipo ise mi alase o ni wo soro o n lo lo yo pokun so o ni mo ranti mama nkan akoko ti o sele si o leyin program osun September to remember won ranti e ke mo ni won se e kon ti mo li so le o sit down e kon ti mo so le yi o awon kan be nbi to je wipe lojiji o kan ri pe won siwe iranti kan o they remember him eni kan ni ta ni oranti mi eni ti oranti re na le leda re ninu we Malachi chapter 3 verse 16 o lawon to be ru oluwa nba ara won soro olohun si ngbo bibeli ni o si siwe iranti eyin kan mo pe won ti gbagbe e ko obi mo eyin ko mo pe won ti gbagbe e ko ti travel lati ejo yi ninu we Genesis chapter 8 verse 1 Genesis 8:1 won ni olohun si ran ti Noah So eyan meji ni mo ranti eyan is either call on ranti e tabi ko fi seni kan nu ko ranti oniton an ko wa si eni ti won ranti mama to ton ri bakan na e mura o e mura o mi ni so nti olohun ko so o eni to pe o tin so pe o nju olo te jo njigbo mo baja mo iwe ranti eni won esi ani kete ti o ba ti le si iwe ranti re isi aba mi bere awon kan be nbi to je wi pe yo da bi ala ni. Amen. Eni kan bi bo nigba ti ba mu ikolu awon mo si oni pada won da bi eni pe won laala Aisha gogo tin ba so jade lenu mi ki se mi mo so o iti anran mi si oni e kesi eyin kan in toju o da bi eni ko wa ninu ipo iya ipo si won o si we ranti e eni kan ninu eyin mejeji to ba ti si ami ko tun joko ko to di pari osu kesan wa si we ranti e. Sit down. Mọ́sọ́ ìtọ́kan fáwọn ọmọ church lọ́jọ́ Wednesday tọkọjá lọ́hùn. Ìkan nínú àwọn ọlọ́pàá, ọ̀gá ọlọ́pàá tí mọ̀ ń wá bí ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ lọ́nà ojú ọ̀nà yìí tí táǹkà jó, táǹkà epo ló jó, bóun ló ti jó. Ìkan nínú àwọn ọlọ́pàá yẹn ló yin ìbọn sókè. Ìbọn tó yin sókè báyìí, ibi epo lọ láǹdì sí. Epo yẹn jóná, ẹni tó le kó wá dìde, bó ṣe dìde. O ni kí la fẹ́ ṣe báyìí? Ká tó wí ká tó fọ̀, ó didi ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá Commissioner of Police ti gbọ́. Ó ní kí wọ́n mú ẹni yẹn kí wọ́n ó tì mọ́lé. Wọ́n ti ọlọ́pàá mọ́lé. Àṣọ ọlọ́pàá náà lè ṣẹ̀wọ̀n. And ẹ wá gbọ́n tó burú jù láyé. Tí Commissioner bá tìyàn mọ́lé, màmá Commissioner ló lè sí. DPO lè sí. Any other person ò lè sí. Àfi kí Commissioner ò ṣe kí ni. Commissioner mi ló lè sí. Ẹni yẹn sì wà ń bẹ̀ day one, day two, day three, day four, day five. Ẹni tó ni epo sọ epo kí wọ́n sọ fún Commissioner fún ọ̀sẹ̀jọ́ mọ́. Ó ní kí wọ́n sọ òun ti yáfẹ́ ẹ̀. Insurance kúkú ń bẹ lórí epo yẹn náà tẹ́lẹ̀ pé wọ́n gbọ́ bùkátà rẹ̀ ní company àwọn. Bó Commissioner tí wọ́n sọ fún àmọ̀bọ̀yá kò débẹ̀ kò sẹ́ńtọ́ rántí bàbá yẹn mọ́. Ọjọ́ kẹfà ìyàwó ń kígbe, ọjọ́ keje, ọjọ́ kẹjọ, ọjọ́ kẹsàn, ọjọ́ kẹwàá nígbà tó pé ọjọ́ kọkànlá. Ẹ̀mí kan bá sọ fún pé òun ṣe pé wòlíì ọ̀dẹ́kúnlé Epaphras kí wọ́n bọ̀ gbàdúrà. Sọ bó ṣe pè mí, èmi ti ẹ̀ ń bọ̀ nínú stúdíò ni mo bá gbọ́ ti ẹ̀ ń pè hello, mo ní hello sir. Wọ́n fu ya ń fóun ni, mo ní atáwá ni. Fóun yín kọ́ ni nọ́mbà yín kọ́ ni, ó ní mo wà látìmọ́lé. Mo ní bí ikú bá ń kojú gbẹ ni, òwe ńlá rèé. Bí ikú bá ń pa kí ní ti aláwọ̀, kí la wá bẹ́ sọ? Ó ní wọ́n ti tì mí mọ́lé o. Mo ní kíta ló tì yín mọ́lé. Ó ní ọ̀gá wa. Ó ní wọn ò sì rántí mọ́. Mo ní ẹ pé DPO kí wọ́n bá yín sí yín lẹ̀. Ó ní DPO lè pè wọ́n. Ó ní DPO gan ti wá pé sítalẹ̀ mọ̀. Ànáwó ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tí ayé tì mọ́lé. Gbogbo ẹ̀yin tí ènìyàn tì mọ́lé. Fi agbára ṣe àmì lóhùn òkè kí ẹ̀mí mímọ́ kó fi ọ́ lẹ̀. Kígbe dà ẹ kígbe sà bàbá mi o. Ẹ ṣíwèé ìrántí mi. Sit down.

0: super bad meal. And it's all about the world. She does like the Comfort Life Mission International to carry a year. I have a lot of marriage. Tarubu, don't know. That's two men that cool in Rebecca. For Nagbala, Hawala, Tiliba, Jesu Doba. Every 7th of September is your day, sir. Pastor, or definitely a Epaphras, Baba meal. Wishing long life and prosperity. Or do you need Jasima? Emma Kua, Dilio Logo, Luluko, Jesu. Oh, look at the Pastor and Pastor Mrs. Adekunle Peter. At you go, my Comfort Life Mission International. Aja Lagos Branch.
1: Ebomi o gbogbeyin omo Olorun te wa nilu Eko to ba ti di ago merin especially ni side egbeda egba wuli odekunle Epaphras lalejo at least ibi mo nbo yi emi oluwa ni mu anointing won yi over 7500 dani mu iyo over 7500 yo je anfani nla asiko birthday wuli odekunle Epaphras in to ni gbadura si niyan o na si ni material ti mo nlo lo nbe Ito wa daju, gbogbo sona church la aro yi, gbogbo nte nilo won ti ko debe. Titi ipade birthday tin lo lowo yo pari titi ojo Sunday, iyoku tun jojo tin bo. Kini kon sele si o ni rere. Olorun ba ngbo, iwo sati mo tele trend bi mo se on ran so yi. Eto tun wa daju, oni pe isin eyo kan la lanfani lati se ni ojo Sunday. Enikan ni side ibo le nbo leku, side egbeda ni o. Wole odekunle o wa si side egbeda ma ni won ba njuwe lekan si ma tun pe pastor yen egbo mi gbogbo eyan omo Olorun tin ba ti ku on business in why ma bo sori YouTube ma bo sori Facebook ati TikTok odekunle Epaphras baba mi o ibi ti mo nbo yen a nfi yo gbadua eyin ti mo ti fun e mu pade mi eyin te ti gba e mo boda iyo itu nbe lowo ti e mu dani o da mo yo ti mo fe fun oni ojo Sunday Eje ma bele bo.
2: Ma be ni kenu soro sa. Eye ko le mo. O se bi po to wa un. O ni po to daju to le wa. Aiti iranti eni ipo kan to nbe to daju yi ni. So bo se pe mo ba gbadua. Oluwa mo fe ko se bi Olorun. Ah, won la lagbara ti ti baba imole. Bo la se fe yo bayi. Nibi ti mo tin gbadua lo. Mo ba ngbadua emi Olorun kan ran mi leti ni. O ni mo wa bi mo ni bo le wa se le bo o ni afi tin ba mo commissioner mo ni pa fe won mo yan Olorun nikan mo mo won kan ran ti ni pe mo lo se soji ni Eko ninu bi ti awon ni police college ibe mo ti padi baba commissioner ti Lagos mo kan ran ti won ni mo ba ni ah in si wa ni number mo ba won phone mo kan ri bi mo se gbe ko mo ba mu phone oni Oluwa ki baba yo gbe because oto ni ko tun ni number oto iwe mi kan tin je nkan kan be lomi pe mi in le ri be mo wa gbadua so bi mo se pe le kan na o kan wole ni karan won ba ni elo ta lo nsoro mo ni wole odekunle Epaphras lati ilu Ibadan omo wa kan ni nbe ninu ewon won si ni commissioner lo le ba commissioner so in would waste the time e gba mi ki le si Olorun na lo fi si mi lenu oni police station mo ni Ibadan ni Eko leyin wa Oni mumbo, mumbo commissioner to one be. Oni efu mi di 1 hour. Nipa to di 1 hour. Eni yen lo pe mi fun re. Oni won mo ti fi mi le. Amen. Mo wa bi mo ni bo lo se sele. Oni kin ti e to soro. Oni DPO wa, DPO station wa. Oni ta lo pe, ta lo mo. Bo lo se se. Olorun Olorun ojiji emi na ya se bayi amen so mo wa pe commissioner e se sa o mo ni bo wa lo se je ti yan fi gbagbe baba sinu ibe yen fun odidi ojo mo kanla egbon ti won so simple statement to je ki lo gbadu agba fe fire egbon ti commissioner ti bi wi o ni mo ti gbagbe pe mo fi yan be mo ti gbagbe pe mo se kini mo fi yan be mo wa ni ta abare ni pe nko o ni yo lo su merin be yo lo su marun be na wu e ba ye mo fe ke ke gan ni sa wa ni baba mi o si we ran ti me